0: ya wa. Okay, Mr. Sabrey. Hey, aduru ho. Honhomnesa. Na Mr. Bradford. Brad Facebook is 104.5. Susu ho sane. Ah, sane. Sane. Mo so nisu nimu. Ha, aduru ho. Edia na bofo beka. Edia na bofo beka. Bofo be ro na ta dia na Isra 104.5. Isra 104.5. What me to dia? Isra 104.5. Me si bra Facebook.
1: Ai!
0: Boko. Bema, where ya dia here? Where do na ja na dia here? Omomodi di. Yo. Boko, mo ho ni sure na hwe mu. Mo mpiansi ama me. Pia woni si ama me. PSC mama ohia de bema no ewiase mu nsam so ni nyira 104.5 me ka kire mo se great o house ohia bibi ya na mo de amane ntentem ya mo fa amane ntem e se dia don't dey live show ntiji so di na chi ko jina sei filana ko jina ni sei nyira 104.5
1: ai
0: a live show bra facebook
1: ai me de kra bi ba ma mo
0: je ya beje Ai, dem.
1: Ai!
0: Ya baje, Fabra.
1: Oso fubi.
0: Aha.
1: Ai, ifrenu Roger.
0: Aha.
1: Ai. Omo mpae wati.
0: Are.
2: Omo mpae.
1: Nyasa di anu.
2: Nyasa.
1: Ai, enipa bi.
2: Enipa bi.
1: Ai, achechirisa.
2: Achechirisa.
1: Omba mananya kwenshia wati.
2: Omba mananya kwenshia.
0: Omo pe, akwenshia manu.
3: Oso
0: fubi. Oso fubi Roger.
2: Roger.
1: Ai, unkanchirani mame wati.
0: Aman for ban hopo.
1: Ai.
0: Okay. Abusu afo sabre bo for bae o se. Agosi bra betran se. Agosi bra. What the bra ni se? Bra ni se. What the ya sore ke camera nanim o.
1: Chira mu
0: ma. O sore o.
1: Ai. Umo pa wati.
0: Kasa.
2: Aliso furoja.
0: Bra ni se ha bejin ha ya. Aha.
2: Aliso furoja.
0: Aha.
2: Umo pa ye pa ni pa bi akechira.
0: Abopo atia no.
2: Abopo atia na.
0: O be so nya accident. Okay.
1: Nya sadia mi. Mara don shire no. True is no. Mara unko ba bi bia.
0: True is man unko ba bia.
1: Unfa ka unko ba bi bia.
2: Mon
0: froka. Sofu roja man and drive bi.
1: Ai, unfa bi bi unko ba bi bia. Ah, yes, I'm for 410 what?
0: For 410.
1: Baba move up for car, baba be shia no.
0: Ai.
1: Ha. I want them at once.
0: E ti won take kuma sika kra.
1: Mara.
0: Okay.
1: Mo kan chere mama.
0: E ti sofu roja won kra no no. Na bofo ben e ba ye ni etimi abon di a chere no.
1: Mara. Mo kan chere mama.
0: Bofo ben.
1: Ai, mi mommy di.
0: Ai. Enya do na janzo a.
1: Mara, mi mommy di.
0: Oi.
1: Na mimi kasa mu. Unfa usu tie didia.
0: Na wo nya mosi.
1: Ebe bo busa mosi.
0: Ebe se mosi na si fom no.
1: Baba ka ma. Dabi mi mumu di.
0: E ti sofu roja, o se na wo twi mienu on pack ne car mo nko ba bia. Anya sa tamakwan so amanfo be kashe no.
1: Ah, unya me be yan kasi.
0: Na me be roja kasi.
1: To. Ni wiasa fa ne nyina be hu no.
0: Ni wiasa fa ne nyina be hu no.
1: Ah, nso onipa bi atrase.
0: Nipa bi atrase.
1: Aje no mu pa.
0: E bopo.
1: Abopo wati.
0: Editia no.
1: Akafa.
0: Bra Facebook insha 104.5. Bra Facebook insha 104.5.
1: Mpa ya wati.
0: O si am mpa ya man.
1: Mara, mpa ya bi amu.
0: Yes, am mpa ya man.
1: Mpa ya.
0: Ya mpa ya.
1: Ni sa no no. E jake si bi be to film.
0: E film.
1: Ai, ti sa hospital san.
0: Hospital eh
1: mara ko fo dwani
0: hospital je betom
2: hospital kese bi je betom
1: mara ni me pa
0: ei ei ei ei
1: mama mpa wate
0: e wo gana fa hen
1: menam kama me ai menam kama me ni abudu
0: a wo bodi obodi
1: menam kama me
0: obodi
1: meni abudu
0: aha
1: mara
0: enje la budu na ba no
1: mama mpa wate
0: enye sa hospital je betom
1: mara enye sa nko fo ba bi enu nu fa wo mu patient
0: wo mu do ma yare fo dwane
1: to dwane every building so wo mu pa wati
0: wo se amanfo be dwane fo hospital be ja tom na wo gana ha
1: ntwero to wono no
0: ya twero
1: ai wo mu pa wati
0: ya twero
1: ai wo mu pa wati
0: ya twero
1: ai wo mu pa wati
0: abudu kasa
1: ai accident
0: be sisi
1: ke sia bi
0: ni
1: tanka ka
0: Tanka car.
1: Any student car.
0: Any a school for.
1: Me na mkama.
0: Abusu ya mumra TikTok, any Facebook.
1: Ebe shia wati.
0: Na brabe hede ya, ebudu. Obofo ebudu kasa.
1: Ebe shia wati.
0: school for car any tanker besia etia me anina ho ne mo mpae ye mo mpae ye
1: sadia no
0: ei
1: mo mo mpae wat
0: ei ei ei ei
1: etu oba kasa
0: etu oba toto
1: etu ni tu oba kasa
0: etu oba toto gana ha
1: etu ni tu oba kasa
0: etu ni tu oba toto
1: mo mo mpae wat
0: abudu ne kasa no
1: mo mo mpae wat
0: abudu ne kasa no
1: ne sadia no
0: Israel 104.5 bra Facebook and TikTok na bra behia there
1: mumon power ti
0: bra bra bra bra Facebook wo so ni hwini na ba TV bi ensu se ba yiri biem
1: ensu kasiye bi ba yiri san
0: ewa he sama boy na se he
1: ensu kasiye bi ba yiri san
0: ewa he
1: sa ensu ni e ba yiri no
0: ehe
1: ei ensu ni e ba yiri no
0: wasi ensu se ba yiri biem
1: enye ensu to
0: ensu fufuo ba yiri
1: enye ensu to
0: enye ensu ketwa
1: enye ensu to
0: enye ensu to
1: enye ensu to
0: esusuo beyiri
1: enye ensu beyiri
0: ei
1: menam ka chem
0: ose ensu to susuo beyiri
1: momo pawate
0: to
1: momo pawate
0: to
1: momo pawate
0: to
1: momo pawate
0: ose ensuo ento esusuo beyiri
1: free manti we ko yara no mo ba ba record accident
0: accident be toto aso sa ene bosu wo yae ana de beba no
1: ekoyae
0: sen
1: mamu 2 months ekoyae mu be sha ko sha wono ne ko sha
0: budu munya obi die
1: momo mpa wate
0: ye mo mpa ye
1: momo mpa wate
0: ye mo mpa ye
1: momo mpa wate
0: ye bebo
1: momo mpa wate
0: abusu amoma ye ni nawo
1: momo mpa wate
0: o se accident be sisi pa bebere
1: e fama ti akonya so wie na su ye su de mama party no e fama kutre ko nyese wie
0: wo
1: susu ye dimi fa de mama
2: na tina kunya so wie na su ye suma ne party na
1: ah unti masia
2: ni obi a sia kunya so wie ba o se suma party no
1: e fama tina kunya so wie
0: ehe
2: tina kunya so wie ba o mu se su
1: e fama su party no me pese me ko
0: enko
1: unti me kasa
0: enko
1: ya fo bi tina kunya so wie
0: ya bi obi a tina kunya so wie
1: ne su no
0: ehe
2: so
0: Onipa no na yesa niema nkoyie
1: menam kama ya fami tra konya sori
0: konya
2: sori
1: ne sumu onipa no osume party
2: o se su party no
0: ya tiase ya tiase ya tiase niema nkoyie o obre
1: intime arankasa no
2: mo ono no bofo no
1: Me ankasa ni pa mu din si sunu.
0: Ni pa na watia kunya no sunu.
1: Me ankasa me jam se mu fama dia.
0: Obeputu mi no die no.
1: Menam kama mu.
2: Eka.
1: Menam kama mu.
2: No na eka.
1: If you say yampa mi misiremini.
2: Yampa o misiremini no.
0: Omu no be yina fi so.
1: If you say yampa fufuro.
2: Na o so pe se o se pa fufuro.
1: Ah, muntia se me ko.
0: Kasa abudukasa. Abudu kasa.
1: Menam kama mu.
0: En kama wasa mu.
1: Menam kama mu.
0: Abudu kama wasa mu.
1: Mumo mpayo.
0: Ya bo mpaye.
1: Unche mu ye die me bokasu.
0: Dabi dabi.
1: Mumo mpayo.
0: Ya bobo.
1: Mumo mpayo.
0: Wasi ya mpaye, wasi ya mpaye.
1: Si akonya ye de famu obi no.
0: Mhm.
1: Eh, wan hwe ya no no.
0: Nipa na wo masa sore tia no nyesa.
1: Dabi. Ezo
0: kwewi.
1: Masa me kono.
0: Enko.
1: Nche mu biara ni wodi.
0: Abudu enko. Ora kawasem kawasem.
1: Me basa me kono.
0: Enko. Abudu anko
1: akonya na esi wono
0: ehe
1: onipa no
0: onipa no
1: ya teso no
0: nipa teso no
1: mara ye mpa onipa no
0: omo mpa nipa no
1: ye mpa onipa no
0: omo mpa no
1: enti akonya no no fufuro ba ba betra
0: nipa fufuro ba betra so
1: enti momo mpa yo
2: momo
1: mpa yo
2: ibare ne si akonya no so no
0: Omo mpeno
2: ono anko fo mpeno
1: omo mpeno
2: ni pa fo ne ba be fa
1: omo mpeno
2: okay
1: no onya odo no onu nyo odo
2: tie mo mpae no onya odo
0: ah no mo mpeno asem okay
1: enye sade no obeto afo obeto afo
2: omo mpeno nya enye sade obeto afo
1: omo mpae omo mpae wati omo mpae obi ma mu no parliament ati ahwesa
0: obi be twa hwe
1: momo mpae momo mpae obi be munu sa no obi fa no ambulance be wuam omo be fa na ko wati
2: so be guni ahwe o parliament na to ambulance mu de ne ko
1: momo mpae
2: momo mpae
1: momo mpae o ye peni peni wati
2: peni ni pa
1: o ye peni peni wati o ti suru sa no no
0: ah o ye peni ni wo
2: peni pa
0: ai
1: momo mpae wati tesoro
0: abusua bra betia bi ɛwɔ nhyira 104.5 nabra bɛhɛ deɛ ɛkɔ soɔ facebook nhyira 104.5 facebook nhyira
1: 104.5
0: tumi abudu na ɛyɛ adwuma no ɔbɛfoɔ abudu na ɛkasa no
1: demonstration
0: bebree bɛba obi pɛ sɛ ɔsim ɔtiam
1: nti hwɛ wa no akɔ wye asomdi nka wate
0: ame
1: asomdi nka wate
0: ame
1: moma mpa yo
0: yɛbɛbɔ
1: moma mpa yo moma mpa wate
0: yɛbɛbɔ
1: na kyiɛ de obi anim bɔɔbɔɔ na mokɔ bɔɔ yɛ no
0: yɛbɛkye obi
1: ne ho baba asɛm na document ko daa nkɔfoɔ bi anim na ɔmokɔ yɛ akontabuo na ɛho baba asɛm
2: ɔse document bi kɔda nkɔfoɔ bi anim nkɔ akɔyɛ ho akontabuoɛnti
0: obi bɛdam
1: obi bɛdam wom mmɛsɛ kwan
0: ɔkɔ ɔkɔ ɔkɔ ɔkɔ abudukɔ abudukɔ nhyira 104.5 fm bra facebook namba bɛhwɛ ɔkɔ no nso wate atɔ fam ɔkɔ no wantena akonnwa so wate atɔ fam bɔfoɔ no kɔ bɔfoɔ no kɔ bɔfoɔ no kɔ bɔfoɔ no kɔ abudu no kɔ no abudu no kɔ no nhyira 104.5 fm ewiase mu nsɛm dwumadiɛ so nie na ɔbɔfoɔ no kɔ o ɔbɔfoɔ no kɔ ɔbɔfoɔ no kɔ ɔbɔfoɔ no kɔ ɔbɔfoɔ no kɔ ɔbɔfoɔ no ɛkorɔ no